kungena o 14 minutes after ingwani no mhla ka 21 yena lapha na ke unhlaba ka 2020 msikisi kunjalo nje kanza kwethu kunjalo nje mthandwe nanda area 8.4 FM kusile zulu ya hey football ithi akunankinga ukuthi uqomile inkinga iqala nasengicabanga ukuthi ke kambe nenza kanjani isihloko sengoma usuqomile umagazi loyo hlelo hayi sibhe sa Africa nonhlanhla mfoka ngwenya umphathi lapha na ke we fridge ngane ubudukuduku thando lamahashi maja kwentombi kuze kuphela iminyaka laphana ke lishume la kangomani umntwana ekhala ngothando ya mshaya walondele indoda efaka ukhololo ngashaqeda ngayiphosa laphana ke stokusini maqeda kwanganda bazalo thumshaye wepupupu pekwa ingoma ikamaskandi ya football ngithi maqeda ngabe indaba zalutho umgqibelo ke onto laphana ke ngimtholile fixture sebo andwalane utholakele uyona sithe savula ngayo uhlelo isiqhisa Africa ngiyavula noma ngiyovula lapha na ke lona ke icala ngikhona nje ngoshanga umculo omnandi umculo ogijima lapha na ke enegazi beke indlebe sazoba mnandi unhlanhla ngwenya 596 TikTok sayidal TV lapho ethinanda 884 FM ku x.com.

ukuthi ke kuvotwe lapha na ke kuvotele lapha na ke ukuthi ababethembu uPholi buka Ramaphosa kuthini lapha na ke uPaula kwakho ngesenzo sakhe usomlomo kuthini lapha nokuPaula kwakho ngayo into eyenziwe uThoko Didiza ukuthi ke athi cha ukukhahlela ngazo zombili inyawo lapha na ke okwenziwa iyona iATM uzokhumbula ukuthi ke livele udaba likhona lisedebeni idaba lephalaphala ukuthi ke cha le parliament umongameli abenzela ukuthiwa ke impeachment nokumsusa ke lapha na ke ngenkani ngendluzula 0687649969 ngishile nje ngale kwelesithathu ihora vele uzongena ungitshele ukuthi ke uhamba kanjani lapho ngale nje kuka 3:30 izawuba khona leyo ngosi leyo unjani lapho khuluma nami @singwenya_welcome ku X

0: kubuhlungu kuyadabukisa lokho kwenzakalayo kusho lapha na kofeleba ngalesi khatha sibavikele mislogo sengoma lapha na ke mnandi nosanda ke kizwa soka yang them ukuthi ke right lapho ke we polobe itezi yeah ama top d ama top delas wozani nganza kwethu uvuso bani bavusa futhi ke ngayiphi ingoma yomgxobanya wongoba yombhaqanga ngozwa ngawe nje enkundleni ke zokuxhumana ungabhala ku Facebook ungabhala ku x.com ungabhala ke lapha na ke nakuyena u TikTok ngizozwa ngawe mina ukuthi ke wobani og jima nabo bani obezwa ekhaleni
1: ngingwadonze nje wonke amadelapho omuntu amkhulu akulalele ema sengakhohlwa ngabe icishe ngakhohlwa umuntu imande la kunomessi sinchuno umessi smacingwane la etafleni uhlala etafleni uthe uyakulalela zonke sokumuntu imande uthe idlala ingoma uthi nje namadelapho ngiyawalalela njaye uyathi ngomkhonzela kakhulu ukhona na nje etafuleni la cathi futhi isibongo samacingwane sona sodwa la etafuleni uyeza nje manje uba uyakulalela ayothe ke ingodo zonke amadelapho ngomntana omkhulu ngithi wabhanqa ngaphandle elinye ngengoma nje uyofelela le ngoma ngiyithanda kakhulu ethi abazifikele ngajabula kakhulu umntana omkhulu maye ngeke kodwa kulungileke usuyobhekenye kodwa yabofele ngiyabonga iphola bala eteze tafeni danki
0: awu molo molo lapho Mrs. Mchunu etafuleni sibonga kakhulu nganya kwethu ukuthi uyavuka ubeka indlebe emsakazweni wakho inanda 88.4 FM siphakamisa izandla nalapho nje eyitezi khona insizwa yakashembe lapho eyitezi emapholoba ngiyabona ngiyacabanga ukuthi ke uyayazi ngeke kungayazi ya uthi nje moyibona uthi uthongwenya awunhlanzi otherwise before feleba kungena unjabulo lapho na ke umfoka blose odle ifisi uyena lapho na ke uhulumeni ebhamshela uyena othe wacela naye ingoma naye wena ucela yipi khuluma nami ngendlela yakhona
2: ngibelele mpongwe ngiyangibonela leqhawe inanda FM 88.4 ngodonsa khona wenkabi ukhuluma nohulumeni lapha ebhamshela inkivani isigodo barabhat kuyifunde imbeli umaphumulweni etha engixosa njeamambala ngithatha ubabugwala lapha endondono simelecela ndithi umaqondane umanqonqeni unkunzindalo ubaba ustephen ubaba uphindisane ngubane isahliswale itoli uba mthetho ubazondwane mase ngithatha lapha igeza elihle lapha kwanongoma mfowethu ngicela nje ngibacelela mfowethu ngengoma kanjabulo bros umiyiphi msakazi ake ngibonge ithuba
3: number 3

0: kusho lapha ke usanele zondi kwamaphumulo lapha na ke isiphitiphiti lapha na ke za kwamaphumulo uthini na kanamboko kanombokotjwana la ekhona khona lapha na ke umfoka zondi ngithemba ukuthi uyithekozele ingoma yomapendane lapho ke uyiqhawe nabathi ke ngibathanda bonke imenemene lithe lapha na ke isikhathi sami ke manje ya wemfoka mate ya ngithemba ukuthi uno right ulale isithathu nemenemene ya isikhathi sami
1: Sawubona bhutwana, sawubona kunjani bhutwana, ngicathi uyaphila. Hayi, yabakwezitiye. Yabakwezitiye bhutwana, ngihamba ngedwa. Mhlawumbe kuzisekhaya sikhule ngetiye, kodwa uma ngabe kuzoziwa nje kuzitiye, uma kuzoziwa hlawumbe uphuthe ngempilo. Kuzophuza itiye, uma kuzoziwa ubhontshisi nophuthe. Uyitiye mpokwenye, angakhula napho. Ngabuya ngajola nomuntu owayekade ethanda itiye too much. Besithanda itiye ukufa sobabili abephuza itiye sahlukana-ke manje kunaye manje nje hawu akanasikhathi esetiye ngiphuzele itiye ngiyaphuza ekuseni ngiphuze mina ngiphuze ntambama nginomunye ubhuti wami-ke hhayi-ke uwest kakhulu ngisho wathiwa lilanga libalele kanjani hawu ufice enza itiye aza ajuluka akhumbula isikiphi kodwa hayi ishube ngempela
0: ngiyakuzwa qha usuku olukhulu ya isuku usuku lwenkomishi laphana-ke yetiya siphuzeni itiye ngani zakwethu ushukela ungazi ukhanda amagaqana njengakumapholoba hayi cha uyadlala ushukela amapholoba hayi ke uzube zigaqana usuthi uzoqina phela uphenduke itshe ukhona lapho esitsheni sawo noma uyeka kushekhasi mapholoba

Othi uvuvukalelo zinyawo wena othi la ekhaya kunezinto ezigijima phezulu kwendlu kunamakati esingawazi nginesichithe ngihamba naso angifunwa nalapha endaweni engihlele kuyona unezitho ofuna ukuba ezishayeke ngifuna ukuqothela izitha zakho mina ngifuna bonke abahlangana ngegama lakho ngifuna abahlukane ngifuna bonke labasebaze bathengelana ama ethani ngoba bekhuluma kabi ngawe ngifuna abahlukane ngifuna abakudedele abakuyeke izitha ngizoyishaya igulelo zingane akekho umuntu ongaqhubekana kene nawe esegulelwa ingane ngizoshaya isitha sixabane nomuntu esithandana naye akekho umuntu onganakana nawe uthando lakhe limbedele ngizoshaya isitha sidilizwe emsebenzini akekho umuntu ongaqhubekana kane nawe esengasasebenza indawo ngithi ngesonto ngene eminyango uthathe lelitshe elilungile ngisiwe lalungisela wena ngilikhipha for the first time itshe lezitha ulithathe ngomnikelo ka 100 rand wena othi nginesitha mina esingimise kabi nginomuntu mina of ungafuni nemali yami nginomuntu mina ongafuni noma wengane zami ngiyasola uma wengane zami kukhona umuntu omphosa ngezilwane ngiyasola ubaba wengane zami kukhona umuntu owenza okuthile kuyena njengoba engasondli nabantu ngiyakumemakhe mlaleli wami ngithi woza kule nkonzo yange sonto inkonzo yokubusiswa kwama IDs abantu le nkonzo uzophatha iID yakho kule nkonzo bese uphatha umnikelo ozobunikelela impilo yakho ozobunikelela iminyaka yakho sizobe sithi Ebenezer Nkosi usigcinile kwazo kwaba la sizothi qala ngami Nkosi ukuba ngibusiseke kulomndeni sizothi qala ngami Nkosi ukuba nami ngijabule kuleli khaya woza kule nkonzo engesonto inkonzo yomprofeti inkonzo yokukhululwa kwesibusiso ongabe kudala saba khona phezu kwempilo yakho ngicela njengamanje uthumele uWhatsApp wakho ngifuna umuntu mina othi umprofeti uyazikhe le nkonzo iyona nkonzo lebekade ngilindile nama ngazi kodwa ngizumoya wami uthi iyo nkonzo ebekade ngilindile bhala uWhatsApp kunamba ka 076 66 48 114 076 66 48 114 bhala uthi qala ngami Nkosi ala ngami Nkosi bhala lelo gama ku WhatsApp wakho uJehova makakubusise asihlanganele ngesonto eMantsele number 110 ngizokhulula umsebenzi wakho ngizokhulula ibhizinisi lakho ngizokhulula yonke into okudala ibanjiwe yabanjwa ngobumnyama zothi mina kuwe ngizoyikhulekela iID yakho uthi omunye baba angawaphathi nama CV no iCV iID yakho uthi omunye baba angaliphathi nekhadi lasebhenke ikhadi lasebhenke lingane ezalwe iID yakho uma kulunga izinto kwiID yakho ziyolunga nakwiCV uma kulunga izinto kwiID yakho ziyolunga nasekhadini lakho lasebank ngizobusisa iID yakho ngiyanointe iID yakho ngiyigcobe ngamafutha iID yakho ngisuse zonke lezi ziqalekiso nazo zonke izandla ezimbi ekade zithinta le ID yakho uzobona ukuthi lento ibaluleke kanjani ngizokunikeza lo plus kulo plus engizokunikeza wona ozovele le ID yakho bese ngibusisile bese uyifaka phakathi ngoba kunomiyalelo mina engizokunikeza wona uJehova uzokwenzela umusa zizovuleka izimali okudala zavaleka iID yakho bengafaneke ngabe ike yahlala kumashonisa ngoba ugangile ngayo lo wababa wachela ngemithi yakhe ayilande ezinyangeni zakhe ingakho usumuntu weyikweletu ingakho usumuntu ohleze phelelwa imali ngizosusa lo moya owafakwe lo wababa akumemeza ngawo athi wena mamzobe gijima
wena mamzobe phelelwa imali wena mkhize phelelwa imali angithi wachela into elezi yakhe kuleya ID yakho

0: yo i-ID yakho uzoyibusisa bese kuvuleka iminyango eminingi. Jehova makanibusise, uJehova makanenzele okuhle, makukhanye, makube kuhle. Siyabonga kakhulu njengoba olapha ekhaya, olapha etekisini, olapha emsebenzini, abanye basendleleni baya emakhaya, abanye baya emsebenzini. Isikhathi u9 o'clock esihlangana ngaso ngesonto.
1: Owokugqibela lo kwamavula kuvale sizokwamukela.
2: Yebo, sawona baba, unjani?
1: Mama wami, vala umsakazi emva kwakho, nyaphila ma.
2: Ngiyaphila baba, khona into engizwa uyikhuluma la eredweni ukuthi uyakwazi ukusiza abantu abasetshenzwa ngenhlabathi yamathuna.
1: Yebo ma.
2: Nami kade ngizama ukuyilungisa indaba yami ukuthi ngithole abantwana lutho, ukuthola abantwana nomsebenzi, indawo sokuphila.
1: Mana-ke wemama, mana, indoda unayo?
2: Ukhona, yebo, unayo umuntu.
1: Ehe, cha, njengoba uthi ufuna umntwana, mina ngifuna ukwazi indoda uthi unayo.
2: Yebo baba.
1: Uhlala nayo?
2: Yebo baba.
1: Okay. Unayo nabantwana?
2: Unabo abantwana, inkinga mina.
1: Wena unabo?
2: Yebo.
1: Inkonzo sekamera niyayenza?
2: Yebo baba.
1: Okay. Lalelaki. Sigani nobabili kimina.
2: Yebo.
1: Ngizonilekelela.
2: Yebo.
1: Says one.
2: Iphinde ngizoba noma futhi na uma wasetshenzwa kanjalo yena uyadumba umlenze yokwenza ihawu lika babu wakhe.
1: Ya.
2: Waweqa ke kwathi kufanele ayobeletha kwangabeletheka wahlinzwa. Nganoma lesi sichitho senze ukuthi mina nje angangifuni nje. Ngokuthi into ekuthi ngiphumeleli nje yasikasetshenzwa yena ukuthi akangifiseli into ezinhle neziyaphambili, yangifiseli into ezinhle zonke ezibuhlungu.
1: Kulongela fana ngifike ngizonihlolela, ngizohlola, ngizoyibona inkinga, ngisizoyilungisa leyo nkinga mntanami.
2: Yebo.
1: Uneminyaka emingaki?
2: Ngina 31 manje, lento iyaqala ukungena ngo-2008.
1: Eyi, usemncane mntanami, usemncane mntanami, ngizokubusisa mina uthole amawele.
2: Yebo baba.
1: Ya, indoda ikhona eduze njengamanje?
2: Yebo baba, ikhona.
1: Wamnikeza ifoni?
3: Yebo, zobona
1: baba. Baba wami, umama uyangitshena isimo enibhekene naso. Ngiyabonga, ngiyabonga ukuthi ube indoda. Amadoda njengawe mancane emhlabeni sikona. Make babona nje umuntu osifazane banenkinga nyana, bayagquma kuyena.
3: Yebo baba.
1: Ya, yenzani indlela ningibone.
3: Okay, ayisozama.
1: Ya, ngiyacela, ngiyacela niyikhuthalele inkonzo, ningayiyeki, niyikhuthalele inkonzo, nishaya inkonzo, nishaya inkonzo, nishaya inkonzo. Shaya inkonzo, shaya amahlandla bemathathe bemane, bemahlanu. Alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright. Yathuka le ndoda idayibo. Kwamavula kuvale sokwamukela. Molo man, siyaphila ma.
2: Siyaphila nathi mprofeti.
1: Ya.
2: Ndizobulela mprofethi. Ndandisexaweni.
1: Xaweni
2: mprofethi wandiprofethela uba umkhwenyana wam wabulawa olahla ezifama ngapha endlunkulu.
1: Wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwaphi?
2: Yebo mprofethi.
1: Okay. Ya.
2: Ngithe mprofethi ukusanjalo ngase ngixelela umama. Makaqoqa ifamily, ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho.
1: Ya.
2: Hayi, umama wabahlanganisa kwabantu umprofethi, uthe sebahlanganisa abantu basekhaya ngabaxelela uba kunesiprofetho esinje esiphuma kumprofethi ecaweni yami.
1: Ya.
2: Hayi, kuthe ngisabaxelela umprofethi, unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemeza. Saxeka kubukhalelani na? Hayi, njengbekhala nje umprofethi. Usethi mina ngiyayitsho le nto, ngiyayitsho le nto, ubani wabulala umkhwenyana wakho. Wathi ndiyomkhombisa apho anibulele khona mprofethi, heyi, bathuka bonke bathi hayi lo mprofethi ngeke uyasebenza ulusisimangaliso, siyamfuna.
1: Ya, bonga, bonga, bonga, bonga mntanami, bonga mntanami. Ya, uthi, hayi, uthi omunye mina ngabonga enkonzweni, cha, bo.
2: Hayi, bonge, mavula kuvalile.
1: Ameni mama wami. Ya.
2: Awu, ngiyabonga ngihamba ngayo emgeseni baba. Unemali kababa bami njengangiyilindile washonayo yaka Rafa. ngathi ngibuya nje emphetheni baba awu wayibo phela ngishintshuke ngakimani akumani angena baba ungamani ngangu 50

0: 50,000.
1: Aw, oh, mama wam siyabonga. Kulunkula busise,
0: Amen.
1: Hallelujah.
2: Abantu abafone, abantu abafone, abantu abafone.
1: Yebo kamavula kuvale sokwamukela.
3: Yebo baba, ngiyabonga mthofethu wami. Ngizosukuma nje nokubonga.
1: Yebo ma.
3: Ngahamba, yebo ngahamba ngayemgedeni.
1: Ehhe.
3: Baba.
1: Ya.
3: Ngiyemgedeni baba, wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya.
1: Ya.
3: Ngine inkinga baba zokuthi imali yami yayingaphuma yasemsebenzini ngasatholi iluso nje ngisesezingangisebenzela ihala.
1: Okay.
3: Baba, ngithe sengile nje emgedeni yavele yangena imali yami, ngahlala isonto lodwa yangena baba imali yami baba umprofethi.
1: Ehhe.
3: Ngiyabonga, ngiyabonga mprofethi wami, ngiyabonga. UNkulunkulu ngathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona umprofethi.
1: Ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume.
3: Yebo mprofethi, kunjalo.
1: Siyabonga kakhulu mama, uJehova makakubusisa kakhulu.
3: Amen.
1: Ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe? Oh, wabaleka nako ma. Yebo, kwamavula kuvaliswa kemukela.
4: Hello. Kwamavula kuvaliwe.
1: Yebo baba wami ninjani?
4: Aphela kwamavula kuvaliwe.
1: Baba wami.
4: Ngihambe kwamavula kuvaliwe ngemgedeni.
1: Okay. Yebo.
4: Kaphu, ngabuye emgedeni, ngahamba ekhasini ngathola imali yango 3000.
1: Awu, siyabonga kakhulu ndoda amadoda, akuqhubeke kuye phambili.
4: Ngiyabonga ngomvula kuvaliwe.
1: Siyabonga, siyabonga kehle. Kwamvula kuvaliwe sekubuke sokwamukela.
5: Bavula vule kunjani baba?
1: Baba wami siyaphila.
5: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokuboka lana.
1: Yebo baba.
5: Ngafike esontweni wangiprofetha, nganginenkinga. Ngizohlinzwa nginecancer. Mangifika ilafo ngiyohlinzwa ngalo ukuthi bangakudiagnose i-cancer. Befika bethola bathi akusabo abasatholi lutho, akusekho lutho. Babuza bangenze kanjani. Awu, ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni kaba mavula kuvaliwe. Uyabona? Ngiyabonga kakhulu, bonga kakhulu baba, ngiphilile manje, akusekho lutho, angikhe maphilise, ngi-right manje.
1: Baba wami siyabonga kakhulu khehla lami.
6: Ungakhohlwa njalo mlaleli, kwamavula kuvaliwe kuyavulwa umsomluko kuya kwi-Sunday isikhathi uhapa 7 ekuseni kuya ku-5 ntambama. Nezinsebenzo zikamprofethi ziyatholakala, izinto eyisiza kakhulu, abantu bayabonga kalezi zinsebenzo. Kunobufakazi obuphathekayo ngezinsebenzo zikamavula kuvaliwe. Kungenzeka lapho ekhaya kunento egijima phezu kwendlu, kunento egijima egcekeni. Niyacindezeleka ebusuku uma nilele, neyingane ziyakhala, ziyajuluka. Uthole umashanela, sishanele konke okwenziwa abathakathi, sishanele konke okwenziwa izandla zababi. Ubethele umuzi wakho. Thola umashanela ube u-4. Ikhona nekhona mbana. Ufake phakathi iphakethe lonke likamashanela, ulivule ulithele phakathi. Amakhona amane. Ngokwenze njalo, izulu ngeke lingene ekhaya. Izilwane ezithunyelwayo ngaba ziyikhova, ngaba izilwane ezithunyelwa ekhaya ukuba zilethe umkhokha omubi, ngeke zingene kwelakho ekhaya. Zitholele ufunga nyagomela umbe phakathi kwegceke, ugqibe ufake uhlale ngesinqa, bese uyawuvula, bese ungitholele inalidi zibe u-7 uyiphose phakathi. Uvulila ngithi, bese uthatha indwangu emnyama uyibeke emlomeni wakhona, bese uyamboza, bese uyakhuluma uthi bonke abathumela izinto ezimbi kulomusi, nabathumela izi

0: ukufa kodwa awacaci ukuthi angawaphopho aqhamuka kuluphuhla ngothi lalelake ngicela uthole ibarcode yempilo wathapha ubuze ngebarcode yempilo noma vuka kusasa uyothola ibarcode yempilo. Ibarcode yempilo iyenza impilo yakho igqame, impilo yakho iyayibuyisele emandleni ayo. Phela ibarcode yempilo ixoxa ixoxa ngisho nengelosi le uJehova nginikeza yona, le okuyiyona ephebeza konke okubi okuza kuwena. Ibarcode yempilo ungahlukani nayo, uyithole, izokulekelela, izokusiza kakhulu. Uye umzimba wakho unobukhuphe kunokunambuzela okusemzimbeni wakho. Lalela, zitholele insipho kamavula kuvaliwe, ugeze ngayo, uphinde uyigcobe, uyigcobe umzimba wakho wonke, bese uyagqoka uye emsebenzini. Uyangizwa ngithini? Geza, uphinde uyigcobe. Ungenza kunenkinga yesikhumba, izokusiza insipho umavula kuvaliwe soap. Noma ulala ugcobe umzimba wakho wonke, ulale ugcobile umzimba wakho, uvuke ekuseni ugeze, uzosibona nesikhumba sakho sizocaca, isikhumba sakho sizoba sihle, isikhumba sakho sizogezeka. Zonke izinto ezidalwa ziyichitho abakufake zona zizokhuculeka ziphume emzimbeni wakho. Ngingabala ngithini, ziningi izinto zempilo kwamavula kuvaliwe, nezabasha zikhona ezokwenza ukuthi kube nokushisa ngaleso sikhathi, ukushisa okudingakala ngaso. Phela kukhona ngisho ubheka mina ngedwa, kukhona ngisho ukhetha mina phakathi kwabaningi, kukhona kodwa ngizothini, zikhona lezi zinto, bayazibonga abantu, ziyabasiza abantu. Ungowesifazane, uma usuzongena endaweni yabesifazane uhlushwa inkinga yama pain, lokho enikubiza ngama period pain, hamba uyitholela ama drop on prophet, ayasiza kakhulu, ayawaqeda ama period pain. Uqedile indima yabesifazane kade ukuyona, usuphumile ngithi, thola phela lokho kokustima, ustime usibuyise isimo sempilo yakho sibe sihle kakhulu. Isimo sempilo yakho ezabasha lezo ziyatholakala kamprofeti, ziyatholakala kwamavula kuvaliwe. Ungakhohlwa, kwamavula kuvaliwe likhaya lokuphila, likhaya lethemba. Nawe uzojabula, nawe uzophakama. Izinto zenhlanhla ziyatholakala, ikhona, ukhona umkhanyisi oil, ikhona ilucky oil, i-oil yezimanga eyenza imihlola phakathi kwabantu. Sibonge kakhulu, Jehova kubusise. Vukela kwamavula kuvaliwe eMansele number 110 Kumngeni Road eDurban Estate ngase WMCA. Thintele number ngiyakuzoduke. Siyakuthanda, siyabonga.
1: Ingelela ubaba nomama umavula kuvaliwe nabazalwane, ngizocela nje ukudlulisa ukubonga kubaba. Nginomuzi, so umuzi wami ngihlezi nginenkinga, ngiqekezelwa, bangene bangithathele ama-TV, impahla zami zokugqoka, ama-fridge bayitapele nje uma ngabe mhlampe ngihambile ngiyovakashela uma ekhaya. Ngiye ngokafika la ekhaya ngathola insebenzo yasawuntu raf nofikela ubrown, ngasebenzisa kona. Kuse ngosuku lika-7 ngavuka ekuseni ngahamba ngaya ekhaya ngiyobona uma. Ngase ma ngibuya ntambama, ngibuya kamakhelwane sekuyi-ground. Ma ngisi ngiyabuka umuzi wakhona wonke ushile, yonke into nje iphenduka umlotha, abaphumanga nalutho. Ngasho ngathi ngiyayibonga ingelozi baba mavula kuvaliwe, ngoba ubuhlungu bese ngibuzisiwe yibona iy'ngane zabo zingiqekezela, impilo yami ingayi phambili. Ubaba mavula kuvaliwe uyabakhombisa manje ukuthi kubuhlungu kanjani ukusebenzela emuva. Ngiphinde ngicele ukubongela nomfana wami, ngifike naye la.

0: Loo nto uyayihleka ayikwazi ukuba izinqobo izida.
1: Iyazama kodwa
0: iyazama. Inqobo izida kayizwanga le. Ayi iyahluleka ukuba izinqobo izida. Ihluleka ukubiza isibongo sami Nondo. Ethi it's a Esbo Mdanj. Ayi ngisathethisana no AI.
1: Yalapha ku George.
0: Ngamna yaziye kangcono. Hasi let's try again. At Esbom Dunge ngamna.
1: Na.
0: Ayi ngathi akabanga kahle. It's your news. Ero kokho on the dots no the dozen umbhalo.
2: Nazi izindaba zenanda 88.4 FM. Nonondunduzo nomvalo.
1: Izama phambele kulele hora. Ikhomishani engamele ukhetho nezimelo IEC sifundazweni kwaZulu Natal isizwakalise ukukhathazeka ngabanye babaholi bamaqembu ezepolitiki abasabalalise ke imibiko engelona iqiniso ngale khomishani. Kanti ke meya yomkhandlu dolobha waseGoli ethi ke bazosebenzisana nabakwa-ESCOM.

0: ngimbingelele bese kuba ukuthi ke ngenza lento yokuthi muyintombazane ushaya ngathi awufuni kodwa ngaphakathi ngangizwa ukuthi hello ngiyamdeska yaba nje kanjalo yami indaba ngibona ngingakwazi ukuhlala na impilo yami yonke
1: ithini le parts esikhuluma ngayo
0: ukuthi yokuvumelana
1: yebo mina wagcina umtshetho wemkhombeni
0: eh uyazi
1: phela uyazi ngoba

0: yazi ngangazi ngizothini ngoba phela ngangibona itokazela
1: ngithi umuntu thathu nasoke intombazane phela ngeenqomo zayo bafowethu
2: nasoke amen asibonge sibeke indaba endenduso buya noma musiphumelele mbambo after 11.

ayo unkulunkulu simkhonzayo unkulunkulu onakekelayo athi omunye inkosi ngathi ayingithandi mina inkosi ngathi kayingazi mina yini indaba usathi unengqondo yokucabanga ucathi inkosi ayithandi abanye bayafisa ukuba nomqondo wona ongekho kunento engathi ingqo bonke unkulunkulu ukuthi wena usacabanga into ephelele eyigamela nesakho kodwa wena yakhe ingqondo isaphelele yini indaba namhlanje ngikhulume kanjena ngicela ukukhuluma nomuntu ofokasa kakhulu eyinkingeni afokasa nekutheni zenziwe obani engabe ubonga ukuthi sezenzekile zonke seyithestwe zonkelani ngithe namhlanje ngicela ukukhuluma nomuntu othi mina inkosi ayinginakile inkosi ivuma nami ngizothi kuwena hayi ngeke yekele ukuthi inkosi ivuma nawe phela ngithi uNkulunkulu uvuma nabathembile uphilela into ethile eyaziwa usimakade Be ready for izinto ezinkulu. Akanikeze umuntu izinto ezinkulu zehlelwe izinto ezinkulu. Cela ukukutshela indaba ethi ubhlungu obukhulu. Mawukwazi kube handlisha uze wazi uthenjiwe for izinto ezinkulu. Kanjalo ke nenjabulo enkulu ikufanele. Khona izihlalo zothi mawuhlezi kuzo abalaziyo iqiniso bathi impela kufanele ukhona uNkulunkulu ngoba impilo yakho

ngiphelele la njoba sihlangene nje ukuthi sikhuluma sabafazi sishilo sathi sifuna umfazi palini umfazi esigcobeni okusho ukuthi sifisa ukuthi ama candidates azomela iANC emawadini kuba ama candidates abantu besifazane ngakho ke sihlangene la njengembokodo abantu besifazane baseThekwini.

besifazane yingakho umkhankaso wethu manje uthanda ukuhluka kunowasekuqaleni mhlawumbe ekuqaleni besingagcizeleli kakhulu ukuthi siyayifisa ukuyibona lento yenzeka mhlawumbe besigcina ngokisho ngomlomo njengamanje sithi sizophuma siqinisekise ukuthi lento esikhuluma ngayo ayigcini iyinto esiyixoxayo kodwa iyinto egcine isiyenzeka ngempela.

0: Umama ubani futhi usuka kephi nendaba?
1: Umama Ntshangase osuka emfakweni bengaboni emehlweni. Wathethi ke lo dadewethu engihamba naye ke asize lapha kusomavalane. Base siyeza la kusomnala ngatshelwa lo dadewethu yena sothenga leqaleni enginika. Ngathi ngiyathengela mhla ka 31 December. Ngase ngiyaphuza angenzeli imanga kodwa la mehlweni kulelethu ungwengezi aqala uvuleka amehlo bese ngifuthwa ilo baba lapha sibhekele wangifuthwa lo baba la emehlweni ngawa ngawaphatha ngiba ngisabona-ke ngibe ngase ngamavuka lapho ngase ngiyabona ngase phinda beseshoko lo baba ukuthi yimi ngizophinda ngohlabe ngala ngaphinde wangihlaba futhi athi angimlandele ngamlandelayo
0: ngathi umlandele uyambona
1: ngiyabona oba kuthi uyajikajika ngamlandela kodwa ekhathi ngingakaboni bengaboni vele ngiyayibongela-ke.

0: ngibulele ubulele zungwini aqala uvule kamezo bese ngifuthwa lo baba lapha
1: ngicala ukukhuluma ngesikole

impela uNkulunkulu wenala uma kwenza kwenzeke. Sibona ngemsebenzi yakhe ukuthi hayi lo uNkulunkulu uyasebenza ngempela. Njengoba nginithembisile ngempela ukuthi

ngikela ekseni ngize enkosini somnala ubayede sengizwa ubhlungu endlebeni yakwa right ngizwa ubhlungu ebeleni lakwa right ngizwa ubhlungu nakwidolo lakwa right emveni kuba ngingenisiwe kulomshini omusha wasenaleni izizwa inokuphola indlebe beyihlungu ithulile kumanje nanje nebele lakwa right bese linobhlungu hayi kuthulile nje kuthecwaka njengamanje ngizwa ukuphila okumangalisayo okunjalo nasedolweni lakwa right ngizwa ukuphila hayi ngiyabonga kakhulu ngiphakamisa ukubonga inkosini yami usomnala ngalomshini omusha asilethele wona oyisimangaliso ovele ulethe ukuphola uthulisa iy'nhlungu zonke ngesikhathi hhayi iyabangalisa le ndaba ngiyabonga kakhulu konke kuhle naleni ezweni lenala sikuthola konke ithi nje khula nkosi khula ulwane usilethele izinto ezizosiphilisa njalo njalo njalo nkosi yami siyabonga kakhulu siyabonga.

0: ngibonisa ukuthi
1: lokhu ngasinda ngalelo langa ngiyabonga kuNkulunkulu kababunala
2: athi baba ngabushala usizi nabanye nalabo ongakazi basizi bakubona ukuthi uphilisa kanjani yabo
3: ngabe angikho ingane zami zingiswele

0: Hayi bonga uhamba ngalendo kwisikhathi esingakanani?
1: Singena 2024.
0: Kusukela ngo 2024. Kodwa manje inkosi ikhulekele usuyahamba. Ungathini ukuyibonga leso sini?
1: Ngiyibonga kakhulu.
0: Ugogo mabani isibongo?
1: Mandondo ngikhe.

yethu nangaqala ukuthatha ilokhu kulonyanga nje phelile uthatha izinto asebenza ngazo sina

kwavala ukufekhaya. Mase lokhu ke ngibona kuye inkosi ukuthi uyeza la ngalokhu ngiyakhaya kubo izolo ngambona ngathi simpiwe asihambe. Ngibongile kakhulu isandla sendlula ikhanda somnala ngithi Nkulunkulu wethu qhubeka njalo usiphilise usilwele nezitha zethu. Yonke iminyango ivuleke ngiyabonga ngoba naye usezothi mangabe ehleli nabantu noma bemhleba usezobezwa ngoba bona basazoya nalokuthi uSimphiwe akezwe ngoba bekuyaye kube buhlungu uzwe abantu bekhuluma ngaye kanti nakabezwa ukuthi bathini ugcine na uthi eyi angingamtsheli ngoba okunye kuzomlimaza ngaphakathi ugcine uthule uthi osiyami ngowaziyo ngiyabonga kakhulu kunongalo ngithi akaqhubeke njalo akasithenganga-ke ukuthi ngoba sizothula lobufakazi usithengile cha akasazi nokuthi sihlala kuphi akasazi kodwa nje ngamandla kankulunkulu wasenaleni naye ingane kasisi wami isiyezwe endlebeni yayo.

0: Oh mama ubani futhi usuka kephi nendaba?
1: Oh mama Jangase, osuka emfakweni, bengingaboni emehlweni. Kwathethi ke lo dadwethu engihamba naye ke, asize lapha kusomnala, lapha emavalane. Ngase siyeza la kusomnala, ngatshelwa lo dadwethu yena osothenga nala ama products akhona. Wase engithengela eqaleni enginika. Ngathi ngiyathengela mhla ka 31 December. Ngase ngiyaphuza angenzeli imanga kodwa la mehlweni kulele thungwengezi aqala uvuleka amehlo bese ngifuthwa yilo baba lapha sibhekele wangifuthwa lo baba la emehlweni ngawa ngawaphatha ngiba ngisabona-ke ngibe ngase ngamavuka lapho ngase ngiyabona ngase phinda beseshoko kolo baba ukuthi yimi ngizophinda ngohlambe ngala ngaphinde wangihlaba futhi athi angimlandele ngamlandelayo
0: ngase umlandele uyambona
1: ngiyabona baba kuyajikajika ngamlandela kodwa ekhathi ngingakaboni bengaboni vele nje ngiyayibongela-ke esini somnala kakhulu umama Ntshangase lona emkhwakhweni ehlala ngimangela igama lomuzi engihlala kubona ngiyayibongela kakhulu kubaba usomnala
0: umusuhlalisisa singakanani ungabona emehlweni
1: kuqale ngo-2019 lokhu uqala efifalo uyabona lokho efifala kancane bethi ushukela ekliniki ngathi naphoane ubambi ngani lo shukela uma kuwushukela bathi ke bona hhayi awubambeke kulo shukela kodwa ushukele lokho enza ukuthi ungaboni nami sengiyabonga-ke iy'ndala sezikuphakela iqathe elilodwa sengizoyiphekela sengizodlanje amaqathi enyama amaningi ngiyabaqugquzela nkosi yami akudlalwa lapha kusomnala into oyifunayo uyithola ngempela ngoba nami nje ngibonile belokhu ngihleli lapha athi sisi hhayi asihlale singahambi sahlala salile te sizothiwa hhayi sebathandazela bonke-ke manje abantu asishaye ilayini sibhekele sashaye ilayini ngoba sethi hayi lo baba sengithele ngeto-ke ngiwile ngibonanga ngoba seningivusa mva ngazi nokubekuwe ngoba nifake into ey'fanayo angazi-ke lapho ngiyayibongela kakhulu kakhulu la kuyodadewethu lo ngoba nguye owangigqugquzela ukuthi ngizela ulama yena-ke lo ugale kwasitholela nagale kwantshangana ngiyabona.

Eqiniso lithi mlalele kunezinto odlula kuzo njengoba ngikhuluma kodwa umusa kaJehova ungakuwe and njengoba ungakuwe uyanqaba unqaba nempilo yakho unqaba nakho konke abafuna ukuba kuphazamise impilo ngifuna ukuthi namhlanje mlaleli weSiyathuthuka FM mlaleli weNanda FM umprofeti umzinto wakwangema umavula kuvaliwe ngize nalamandla phezu kwempilo yakho amandla azokutshena ukuthi umusa kaJehova mkhulu kunezitha zakho umusa kaJehova mkhulu kunalabo abahlangene njengoba sikhuluma behlangene ngegama lakho namhlanje ngiyafuna ukuba sikhuleke kakhulu sikhuleke nomndeni wakho njengamanje nansi into engicela ukuba ungenzele yona lapho ekhaya ya ngicela ukuba ungithathele iglasi noma inkomishi ufake amanzi ya ngoba uma ngiqeda ngizokhuleka nempilo yakho thatha iglasi ufake amanzi bese ungibambela izimpahla awubambe impahla nje zabantwana bakho kona lo mtwana ongenzi kahle esikoleni kona lo mtwana lapho ekhaya ohlupha ngokugula uhlala ahlaselwe kabi ukugula njengoba kuqala iwinter lo mtwana usezohlushwa umkhuhlane othe ukwehluka kunabanye abantwana ngiyacela kho kuba ungamvusi yena ngoba ongenzeka ukuthi uselele ngicela ungibambele nje izimpahla zakhe ngoba ngizokhuleka ekugcineni kwalolu hlelo ngizomkhulekela umntwana ngizokhulekela namanzi akho ya ngiyacela kungenzeka ukuthi unomntwana ohlala ngokwethuka nasebusuku naye ngizomfaka kulomkhuleko wanamhlanje

kuno kujoka wena owakwenza unganakanga kwanamathela kabi kuyena ngoba nokubhuqa lokhu abanye abantu abakwenzayo abazi ukuthi ukubhuqa abanye abantu kuba isilonda esingapheli kuyena ngoba ukuthi wena uyajabula uma abantu bekweyisa akusho ukuthi nomunye umuntu uzoyijabulela leyo nto namhlanje ningenelani kade ningenelana akukhona ukuthi ucasulwe ukuthi ufake osofa abasha unosofa ababizayo lo amakhelwane kunabakho akacasulwanga osofa i-approach yindlela owakhuluma ngayo naye yanganamathela kahle noma esekutshani ngoba abanye abantu abanye abantu noma usumtsheni ukuthi ayiyazi indlela okhulume ngayo mina ngiyithandanga abafuni ukukulalela hhayi awukame wena siyajoka akubona bonke abantu ozothi ma ukhuluma la magama eniwakhulumayo abajabulise omunye uthola ukuthi mayikhuluma bahleke athi awukame wena bese sebenzisana ligama lika F angithi ungowesifazane usho komunye wesifazane akubona bonke abantu besifazane abazohleka mawuqeda ukusho lelo gama ukuthi wena walisho kwaba u10 bajabula akusho ukuthi wrong lo olisho kuyena waseyacasuka ngizothi namhlanje ake sibheke ukuthi njengoba singakhulumisani nalomuntu njengoba lo muntu lona engangijabulela emsebenzini kade engijabulela umsuka imuphi kunento ngesilungu ebizwa nge self introspection ukuzihlola wena uzibheke uyazi ukuthi namhlanje kunobaba nomama bebethandana kamnandi wathi wena uma kufika abantu bomndeni wakho wakhuluma igama wambona futhi umuntu wakho ngoba uyamazi umuntu wakho wambona uthi lela gama walikhuluma lamcasula lamcasula lela gama walibona ukuthi lamcasula kunokuthi wena uye naye ekamerweni uyosho ukuthi hayi mawe ngane ngicela uxolise yazi besijwayele nje ukudlalisana kanjena nanamhlanje bengiyitshela ukuthi mhlawumbe uzoyijabulela le nto kanti umdlalisa ngento angayijabuleli ukuthi uyenze makukhona abantu bakini ngoba ubone ngathi ubukisa ngaye ake ngenza nje i-example nje encane mhlawumbe nijwayele ukudlalisana awunabazali naka abanabazali mhlawumbe noma yena akanabazali mhlawumbe unabazali mhlawumbe nijwayisele unijwayele ukudlalisana ngokuthi lentandane lentandane kaNkulunkulu uyabo ahleke inkosi yami uyayibona loo nto manje namhlanje kunabantu abakhona ekuthene nawe noma bawumndeni wakho kuthi kusathi kuyaxoxa uvele uthi wena hayi intandane lena ma intandane uvele uhleke yabo kanti umama wakho abezwani nomakoti wakho njengoba usumbona eshintsha ubuso akashintshi ubuso ngoba kuwukuthi le nto oyishoyo anijwayele ukudlala ngayo ukuthi ubengafuni uyisho phambi kwalo oyisho kuyena ngizothi namhlanje kunabantu ongafaneke sibaluze empilweni zethu ngoba nakho thina singafuni ukuzehlisa uma sibonile kunabantu okumele sizehlise ngoba abomndeni wethu kunabantu ofanele sizehlisa ngoba sisebenzisa amagama amabi kuwo fana nomuntu nje ohlezethi yena uyathakathwa uyabona nje wena wonke umuntu uyakuthakatha wena

ubuka nje umuntu uyakuthakatha wanethumba engaphansi kwekhwapha hawu bangithakatha wagcoba ukrimo wrong wakushisa ubuso hayi bangithakatha wahamba kabe langeni washa lapha emhlane ngoba ufaka ingube erivilayo umhlane wakho hayi sebengiqalile sebeyangithakatha uyazibona yini wena ukuthi unento kumele udile nayo kuwena ngoba izobaxosha abantu lento kuwe ngiyakuthandaza namhlanje ngithandazela umuntu nje othi umprofethi ukhuluma nami namhlanje kunabantu mina abawu 5 kunabantu mina abawu 10 bawu 2 abasekhaya udada wethu saxabana nabo bese ngivala ngephathi yokugcina iphathi yokugcina engicela ukuvala ngayo sengiqedile ukukhuluma ngalo owenza izinto carelessly bese bona abantu becasuka bese esecabanga engazuthi abamfuni kanti uyena ongabuya zehlisa sengizongena kulona ke wesibili ngizongena kuwe mntanami ovele wajikelwa abantu ungenze lutho uthola umsebenzi kwanomuntu oboleka imali kuwe wathi awunayo ngakusasa wangabe sakukhulumisa uthola isoka mntanami kwanomuntu ofika ekhaya kini wathi kuwena ngibona isoka lakho eshisa nyame ukuthi noma endaweni ewukuthi lihamba nomuntu kanje kanje wangamnaka lo muntu wathi wena hayi bengayona indoda yami le indoda yami nanyayazi usumbona akasakhulumisi ngoba udefendela indoda yakho ngizokhuluma nawe ke mntanami ukuthi bakhona abantu abanjalo empilweni abamzonda umuntu engonelutho kubona abamzondela impumelelo yakhe khona abantu abakuzondela ukuthi uthole umsebenzi uyazi ukuthi khona abantu abakuzondela ukuthi bamithe bonke erounding wena ukwamithi baze bathi lona hayi ingane uyayishumpula ngoba kuyabacasula ukuthi bona baneyngane nga 2 nga 3 zabafana abahlukene futhi nabafana they were nowhere to be found wena unayo ingane kuyabacasula lokho ngizothi ke mina kuwena ke mntanami bakhona abantu abanjalo bakhona abantu abake bazonda umuntu bamzondela ukuthi akajoli baze bathi unamanga lo akakwazi ungajoli unamanga lo akakwazi ungaphuzi unamanga lo akakwazi ungabhemi unamanga lo uyabo lalelakhe mntanami ngizothi xola ngizothi baxolele labo bantu bangena ngaphansi kwale group athi uJesu baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo kunohlobo njalo labantu okumele mawufuna ukuphila kahle ubathethelele ungalindi beze bezocela intethelelo kuwe ngoba kunabantu abanempakamo kunabantu abanempakamo bengenalutho ezandleni khona umuntu akabe nempakamo evakashile khona umuntu akabe nempakamo ezocela indawo yokuhlala engenandawo yokuhlala umuzwe sebuza ukuthi ngizolalaphi uthi wena hayi uzolala ngale ney'ngane ethi hawu ayichamini lezi y'ngane lo muntu lona uzomkhoselisa kanakhaya uzomkhoselisa ufike eThekwini uzofuna umsebenzi akanayo indawo yakhe uyamuza usekubuza umbuzo onjani manje kunohlobo njalo labantu nohlobo labantu elinempakamo othi uma umema emcimbini wakho

0: abamelana nathi makasho njalo uIsrayeli lapho besivukela lapho besilwisa kodwa yama ngakithi inkosi sibamba amakhosi kulesi sikhathi kwamavula kuvaliwe sakwamukela
1: sambona sambona babudokotela
0: baba wami siyaphila nkosi yami
1: yebo baba baba ubaba uKhumalo lo emlazi
0: mtongwa omkhulu yabo baba
1: baba ngisizwe ngufriend wami omunye ngangihambele nje estenga umuntu bese yandile kakhulu
0: ya
1: efuna usizo baba wami manje kule yankonzo yasestenga bengikhona lapha angazi ubaba usangikhumbula
0: yabo baba wami
1: ngaphinda baba ngafika lapha emansele ehhovisi ubaba wangisiza ngesigezo
0: baba wami yebo
1: baba isigezo onginikeze sona ngasithatha mina ngiseya ngithi hayi lokhu kuyongisiza ngani bakithi sengigijime kangaka futhi lo baba uvele nje wangenza le nto nje engiyedelelayo nengiyeyayo kanti kade ngihamba usenziwe izinto ezinkulu kodwa kungenzeki lutho
0: yabo baba
1: isigezo sakho baba sinamandla ngoba into esiyenzile nje ngiye ngihamba ngayodlala ngikutshela ukuthi baba wami sengiwina okwesithathu manje
0: hayi bo
1: ngiqale ngawina u-15,000 ngathi mina hayi mhlawumbe yingoba nje ke nginale nto yokuthi hayi le nto yalo baba iyasebenza ngathi ke ake ngidlulise u-2 days ngiphinde
0: ya
1: ngiphinde ngazothola u-25,000 ngathi hawu nkosi yami kanti nkosi yami ngigezeke ngempela yini kanti nkosi yami
0: yabo baba
1: baba ngiphindile izolo okwesithathu ngazothola u-30,000
0: mana mntu engathi sengiyakubona manje baba wami uwena lo engakunika isigezo ngase ngunikeza leli yabhodlela ngithi mina i-gambling leli bhodlela ungaliqedi ligcobe kancane
1: iloni impela
0: ehhe ya
1: kangangokuthi uma kuthiwa ngiyakhona ekhasini angilishiyi baba sengivele ngalibophelela la esifubeni ngoba ngathi sekunento nje endiyenzayo ingathi nento eliyenzayo kule mishini
0: ya
1: hayi baba wami ngiyeza baba e-ofisi ngiseze e-ofisi baba ngisafuna ukukubona baba angizange ngiwubone umhlolo njenga
0: baba wami siyabonga kakhulu nokuthi nje imisebenzi kamprofethi uyibonge siyabonga ngoba baningi abantu abafana nawe esengibasizile eThekwini abantu bayanyamalala abantu ababongi siyabonga ukuthola indoda ekwazi ukubonga kuqhubeke khehla kuqhubeke kuvuleke khehla lami
1: njengoba kusiyenkomo
0: siyabonga
1: ngiyabonga baba umprofeti ngiyabonga baba
0: amen baba ngenxa ngicela kumbamba lo namasinyane kwamavula kuvaliwe siyakwamukela
2: yebo mavula kuvaliwe
0: baba wamhlalo odabeni inkosi yami nakho isikhathi sesibaleka
2: oyebo isikhathi sesincane yo mavula kuvaliwe kade ngikhona estenga nambaba wangithinta ngithandazela kodwa-ke bengisalindile ke baba
0: kulongela baba wami siyabonge kakhulu ngicela ubambe amanzi akho lapha ekhaya kafishane bamba amanzi akho baba nyakhuleka ngifake isibusiso ngegama likajesu ngegama likajesu imimoya iphume la manzi ngicela uwaphuze uphinde futhi uwafake nje kancane ebhaketeni ungachelachela nje ngaphakathi endlini Jehova nibusise sihlangana ngesonto 9 o'clock emansele number 110 inkonzo namandla
3: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono

0: qalise esinye sesibini naso futhi waphinde kwakwanjalo nalesi sesithathu. Kuze kwaba ilesi esokugcina esesifike sangamkhiphisa isizwe. Ngoba inkinga yaqala la kwase kwehla kuzeswinda emaphashini besokuba la isiswini. Ngizwa ukuthi kuba buhlungu la ngase sibele esiswini. Ngase kuba ngcono-ke inkinga sekusele ngala emlenzeni kuphela lapho engane-stroke ikhona.
1: Iyangisiza
0: yehla lapho impela sekulapha se kodwa uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ifike yathinta.
1: Alright, kuba nomunye bephambisini. Baba wayithenga.
2: Yebo ngiyithenga.
1: Okay, yakulekelela yini baba?
2: Hayi, ngiyabulela ngenyaweni sesizinyanya. Ngisasezinqile impela sengibona nenyama iyakwazi ukuthi ihlala nje izidumbe. Cha manje hayi sengizola sezinyanya. Inyama siyanga. Isihamba somangaza so.
1: Ubaba wakho kule ndawo?
2: Ukuthi wenza okhedeni.
1: Ukuphi okhedeni? Okay. Wena sibangisele.

Ukubonga kuba kusibiya usotobe into angenzele yona nje ngokuthatha nje ibhengela nenekhlesi yakhe ngwasemanguza kuye kuthiwa imanguza hayi sike sibone khona kodwa hayi mina umuntu omsebenzelile engibonayo impilo yami ukuthi iphemelele kahle futhi yonke into engifunayo nengathi ngicela iyenzeka iyenze ngihlala kusithabathaba imoto benganayo kodwa namhlanje nginabo ngiyakhomba sihleli kamnani nabantwana bami angisifuni ukuthi abanye abantu baloku bashone le nalena ungazi ukuthi uyaphi ukhona ubabusibiye ukhona mafuthulula usebenza ngendlela enye ongayazi iintsebenzo zakhe ziyasebenza asingakhohlisani singabantu namhlanje sishona le naleni kuze kuphele imali ukhona usotobe uyasiza kuyo yonke inkinga onayo obhekane nayo nezinto umuntu ayifisayo emhlabeni ama-ofisi akhe akhona indaweni ezehlukene kithi nje hambani bantu bakithi nani nizoyibona le nto nami engiyitholile khona ngijabule namhlanje kufudumela ekhaya abantwana bayadlala egcekeni kumnandi akushoti ngalutho kithi nje bonke abantu nje abaziyo ukuthi namhlanje axekile njengoba namangixakekile nginganamphambili nginganaphambili nginganamuva

0: kodwa nje namhlanje ngiyabona ukuthi laphe ID yakhona usasekuningi futhi engisakuthilayo futhi nakhona sasazokwenzeka ngalendlela bavele kwenzekile khona.
1: Ngiyakuzwa lokho engisengakusebenza lapho ke ngizokho ngesifwayo kamnyama lokho isebenza ngesikhongo futhi lelobhizinisi lisha. Ngiyakuzwa lokho engikhuleka lokho ngicela nje ngicela ukuthi nami emsebenzini bani babone yimuhle noma bani noma neshe ngoba lokho noma neshe abanye bodwa kusale mina. Kusho ukuthi ngokufa lapho eredweni yakho eredweni mase ngifondela laphana empangeni lapho ngeke ngihlupheke ekhona umprofethi. Kuzothi isebenza lokho engisebenza ngisebenza ngicela ngikhuleka indlela osisize yangisiza yasembusweni sekwenzekileke nganomeleka.
2: Sekuyangohamba
1: nje ngiya egoli lami njengabantu bonke ney'khulu nabelungu ngihlokisa nje ukubonga kakhulu embusweni.
2: Hawu siyabo ma unominathiwe kusuke kuyimali
1: kusuke kuzothola imali nje lase ngiyakhona kusuke ngizele imali ukuthi noma ngingathi imali nabanye babe kuye no-11,000 abanye kanjalo kuye ngokunye.
2: Hawu amen kulungileke baba siyabonga.
1: Siyabonga kakhulu baba amen.
2: Uthela umuphi nendawo?
1: La Richard Bay.
2: Okay baba.
1: Amen.
2: Amen. Amen baba. Umhlongo lona baba ngisaba nanokubonga baba ngikhona baba igama likhulumayo baba khona igama likhulumayo wathi wena hayi uhlangene uphefule uhlangene ninyama kakhulu baba bonke ngibalisa lana baba kuwena bayasinda baba baba amandla nawo baba sathi unkulu angakulonda baba angazi masilahlekelwe wena baba ukuthi ubani baba uyoshiya yena le nto yakho baba. Amen baba siyabonga ngiyasaba nanokubonga baba.
3: Awu siyabonga siyabonga kakhulu siyabonga baba babani ihloko kuphi
2: Clemence
3: awu izandla zidlula ekhanda siyabonga
0: sawubona baba usiya mama umtolo lona ke baba ngisake ngibonge eyi ijusi yakho ayive ngisebenzelile iBP yami ibingasakhontroleki nje ibingasakhona bese nguvi nje kukumele yeyi ngibane ngathola nje le juice hayi ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga nkosi yami yeyi ingenzelile izimanga le juice yakho baba usiya